0: 다 supus ba se nga ta nga di his yong chao khok shan de ka ne yong chin chwa chu kya rik po. Ta sna ni namza Dr. Sabhyare Samoski nga ti rgun waks pa nu khas kar chu. Nga ta nga shilang shing tuk pa na nga ta nga tuzgal ba se na tut pa chani mer un mo zare nga ti mana misal na jak zu pa ya ta pa. Chana di stroli ka di un di zermon biar chin chwa chu.
1: Bilkul ya. Chahe rgun la nga ta nga zan skol se an duk se nga di ki chen pa an duk se tsam shik tut par du un duk pa. Dya na chos po zbyar po shar. Jinka Lazbet, support tangat, ya sasubna tut pila shimenumna almos yumamat, dos base, desa supuna tut paus base, dilhueta clipo, lexi, am yutsu, or the rang, kafi dizati, taklif, yutkan maris, hospital, la wachtan fortan, leben duet, outdoor in yonse, halkazer morigodna, zajasman de kurechanganet, chintesan hospital and dachin basavinan chanzar samedanazer.
0: Marches. Sanadi hisi strol pogorang ati tutpa sasubi kana shuru shachin zhaju.
1: Hisi anu sasubna tutpa zbase peda chakan zirmu doa chronic bronchitis zhendu gara juna.
0: Makshis.
1: Bronchitis zhaban hlai purik, chronic zhabanam mana di zirmu mana hamisha lusha. Ta di eltik poa asthame anu allergy sonse, chahe bahar na allergen chiyons, yangati rgu khuriang allergen chik peda son.
0: Makshis.
1: Do sonse hlai purik poa inflame chachuet, del hlai purigi, puri po gakshuk pasola patla chusta nis man man tang mana do yang kula normal chet mar chronic bronchitis ang sunkhani change po yang chang reverse ba yan men dena jena
0: man thang ikang do chamen chwa ju
1: chronic bronchitis malap cham sik sasup po tut po nuksan tang se do na tang se de dena jena
0: maxi sa
1: ta degen el tik po yang zada hla nuksan mesa chuk bi phia Saksik khuksha shikchana gyospas man dancha infection po antibiotic nispa sasubna tutpa dur man zurchas ma zariya na juna
0: masis
1: saksa dat taklib yodin chik a misal jing ke laz bet sasub qudrati yot ati agricultural life yot denu ode sasubna tutpe ehtiyat me bachas pus base di masla chronic bronchitis matir lexi common du magar side by side asthame mari sandu denu mar Sasubna tut paus dang chik kwe symptoms sun hizon chasun sketch chuk chasik mene bazada khod asthmatic poa sasubna tut par dugun dugna na khong yang nodda de sab chuk nodche nena juna mar asthme anu main chis po achanak khokshas po men mes sakat lik sitte hizon chen hle puri gun spasm yang chana chronic bronchitis anu hizon chen mar khokshas na balgam mamu bing chino le ra juna
0: bakshis bakshis ju doctor sahab chana ngati programs na bakhan ka ka phone a chene muni sas na ja pagos ki ga wax la nga tanga sasup tut pe anu las bana ka to kam se kam khan kak se chwa phukma khyong machana sasu khom yam micha cha base ngates di lasun ba go shai chu ju bakshis ju chana ngatang ngati khate la da khanu ya chos ya khachi gyu ju chana ga suk chos pe git na nga ta su su na su su ibar la se ba le bo jak cha no na yares mos ki elo talim pu na nga ta nga cho zevar chi ju ga ta sa chana talim ka nga ti khas kar fru bel bi sum la talim pu zor ta cha do na yares mos zir jak se ga la shi gin na ka to chana dyun ga to nga ta mal na khona inshallah nga ti zille kargil khate la da taladi wa singa ta tarke chestrol chacha ngatar diamo ye ju gati programs na bakhanu nisam yari di urdemo samzon urdemo jalta nikang amal bok
2: dentes de luxipia kaske gangin chigut pin medium wave ka du akashwani kargilin kasata program gin mazat sherba nachumuni fya
3: Assalamu alaikum. Akashwani Kargil kana fruchuk payot pi program Sharba nachung jibyas lakure nga yang cherchi yantana skathuk chenyot. Nga ji shitina juna salam po fratmo jansong shik. Yalirin mo che programmer galuk jakhan sarma sunse achenu mo kakafonon. Rdiyang ma jagit yantang gar gar jukse yot nasang nanmet sanmet rgamusen mo nangyambo jukse duktuk. Sagbasisnala programi tsirpo. Programi gozuk peka Global Day of Parents dikhatus peka ngaziantang sakpa sporadic fruchuget. Deryapna Mohammed Abbas Master ikana Respect of Parents dikhatus peka yantang sakpa sporadic fruchuk pi fraluxbet. Kaseta program pola gozuk pet. ཉན ཁན མིུལ ཐོགེ ཁ ཨ ཏ ཨ མ ནི ཇག པོ ལོབིང མ ཇུ ནི ཚེས ཅི གི མལ ལ ཁོང མ ཆ

di tontak po atana ama atana ami chesluk po yang khongi korbani zirna ya khongi stam shingati ka kunti mohabbat tang seyot nakato khongi stam shingatanga lamstan basetna khongi ngati kacham sh korbani tang se ngatang chokha basetang yang khongi khak kon ada basetang cham shi khongis khak kun ngatang ldan chupi ming na ya ngati fia ada basetang dyun la stotra bachespo insuk ata ma zirbana ngati miche goma ustad yang ngatang ga chi shi kana strong looks base ja khan yang ngati role models ngatanga lam tan khanun inang khong met nakato ngati chi chokspo ya ngati zanzospo gyala zosta chi kamana dulches menang ngati zanzospo ngati society zerna ngati chi chokspo gangya chaches menang dijakpo miul gangpe atamani khakche ngatanga sheshukpi itu bachu chaspe jakpo insuk yang diana tsuxla ngatang frubal bi suni mingnang atamani sam shik qurbani tangset na sam shik nagsberdo khurset na diun gangma ngati mimang sun lazer na ngatang frun lazer na saga sheshuk chaspe mingnang diringi jakpo jakse insuk diana tsuxla united nation isang di jakpo khondes officially proclaim base yote insuk nyan khan kun ngates dir gyal raps pola ka to stetna miuli thori ata ami jakpo ata ama ni jakpo officially ngistong chungi se anuk united nation general assembly chokhan insu united nation ni zerchau ya samzo duyot pinsu ki ata ama ata man chi sokspe mingnang ngatish chi sokspo chue mingnang smyang po injere ngatang sagar takspa yo tang ngates nangkhang mi sikchin na building chi sikchas in nakato deyang nuk ngates sak pasisnal la smyang po mazbut pachas inang des myang po kato ngatanga shante song se mazbut chana denang po shante base ya rikyalik chachas inang dyana tsoksla ngati zanzo sporcho chaspo ya ngatish chi sokspo chaspo yang nuk smyang po khorang ngati ataman insuk ningati frubel bis serna khongi future postures inna ya khongi rgyala growth imingnang khongi she simingnang education imingnang dyun gangmi mingnang sak basi khimul jit po ya role po dena ata manis khurches inang there is a modern tuspianuk daring atanga leak sina sunasumi thukchas yangati schedule po zerna ka to face sang sharbana chungkuni leak sina busy songsu yotang lexina work pressure po khimo songsyot dezosla technology distraction lexina khimoyot dezosla dare snasi tsoxla nga tanga zanzu shi khimik metang nuclear family la neotang dyun gangmas dis troll puchi hindu zarna ga to ngati zanzu si bonding pika sak lakthut pase sak thute speratara tangmi sna mahol chyong chas inang de mahol po dare storage henyote insuk yang dyaneng nuk nga tanga juthong ma shenote insuk ki atami izzat ya atama yang buspera tang jas atama yang bu las pechas diunang kulia kulia ngatanga nginche cha thongse insuk ni de mingnang ya ngatanga ditok sejak chirgo shasi zarurat chakhan insuk miyuli thogika gavus ngatanga atama nintam shi chacha injere atami qurbanin atami ngatanga ding chakpa be las kun ya darang sang inna ngati mi chhe anuk ata man cham shi khakchan in du she shuk pi ming nang de itu phing mi ming nang jak chik cho chas po lek sina khakchan chi song min chuk de ming nang united nation is du decide bas khan in chuk ki lobing ma ngatanga special jak chik chuet gaun ngati sirip parents kun la dedicate bog zire gaus ngatanga ngati zanzo syang nok sunasi izzat zerna ya family values sercha jinang do leksina realer chachas ngatang sunasi izzat padai chachas yang parenting responsibility chin sukzere don gang masagar taxpa chachu chasiming nang dijakpo jakhanin su nicha khakchan in zere katonga teltet na kato atama ngati mithe sok basik khakchan memang sun inang khongis khunti zerna ka to ga ngatanga duniya ti dastur yotang ki ngate sunasi kana de nik thopcha syote mene ngate

manasta dos choches menia sunasi ke thopcha se ote meninga tes las bamitang ni atama disux insan ka to induzox mimangs ka to in gaunis ngati kana chang thopchas met nang ngati tayar bachas inang chamshi khunti rgwe ka nagsbar do thong nang khontanga chaining it met nang khontanga jachas thungchas met nang de free ka ngates ngatanga thongit ki atamas khunti chi yot nasang de free ka spraletang Nidun gangma stin chik ngatanga khakchan podiani kanartax bachet ningatanga zer bachatang atana amazerna ya phesang amazerna ngati goma ustad pokhorang ngatanga ama injere first teacher injere amazerna kato ngati zanjosi ngatanga kahawat chinga yote ki chani thubianuk sirip motuk ot dejana tukchas in ya ngati nang posang sang dejana chachas in nam sang ama lang semet bazare ni ama du tsux ngatanga mimang shi inang gaus khurir we kaljit khure ngati zan zos postul chas inang ama ngatanga zerba drulba ya ga ngatir gwe kas dokharyong mi chi shik in nakato don khuri kalene ya da tsux la ngatanga basic manners in ngatanga semsi support go shajodna emotional support go shajodna don gang manga tanga tangches insuk ga situation chiang nuk in nasang darang supa in nasang ya chi nakato ngatang khuri freezer nakato amas free tayar bachas insuk strong looks bashirachas insuk dyana na choksla atazer nakato atas ngatanga zindagi chibase mises pralches injere life values zerna discipline zerna yangati financial support zerna ngati atas kimo khurchas inang jatuk slangati future po rgelik chajuk piming nang naksbardu khurkhan punga tanga ata inang ni niska lok se ata ama lok se ngati cham shikta yar ben tang ga zanzo shi in naka to deng atana ama cham shiljit khure tang dyun gang mas nga tang ar taksba chet ki nga tang ata ama cham shi khakchan in zuk yang di tuk shak kun jak chas po cham shi khakchan in zuk ni nga tang a di di jak piang nuk chamin nam sang in nakato ga jakche in nakato jakang myang nungatas atana ami itubin chik atana ama uju thering mozeren atana ami tayar bachas pung atang saika khakchan inang Global Day of Parents ka tsukhlam mal lakhyong ma chajirna sakbasis nan la nga tang phuni ka ya nga tang sharbana chungkunis atama uju chu cheri mozas chas pokhorang chogo nga tanga diri jakpe chors chigang dugang de jaga nga tes atama gift tang chas po ya sakbasi khima nga ti atama nyam bor gyala tus kun khong yam bos pral chas po ya nga tsukhla family trips rikbana dinner riktangna ya khong gift riktangna Jun gang ma diding jak pianuk ngatanga banyan chess insuk ya school ka activity riba chess speech competition essay writing dance performance yang ngati parent la appreciate best todra be events kunang ngatanga diring jakpa nyan chess insuk ya zok la social media ka ngatanga campaigns kun shul banyan chess insuk photos share ba chess ya gratitude ngatanga post kun yang ati atama nisam sh qurbani tangsedna don las todra ba chess poleksina khakchen insuk Atama ngatanga cham shik ngati emotional development kato benut na kato. Parents sunis ngati atamas ngatanga confidence tangchas ngatanga mohabbat tangchas ya emotional security tangchas piang leksina khakchan role adaba chas inang. Datsoksla ngati education yanuk inna ngati parents kunis ngatang school latang seya ngatang rgyala insan chishtu yanu ngati ang discipline tangchas po leksina ngati atama ni khak inang. Tetsoxla moral values ngatanga ngati nang piang nuk sapsyon chas inang nang piang nuk chibenot na odong atanga lof chas inang ni ngati atamas ngatanga rikyalar yala ikhlaq kun sap chas piang nuk ngatanga leksina chogo rol kun adabinotang. Dari ngati parents kun la gazok challenge rik chenu tin suzer na kato dari si tus piang ngas chis nang jusang dari leksina modern tus piang nuk ngatang busy song suyo zere. Ngatang phun lazer na ya sharbana chung kun lazer na ka to atama ni ming nang ngatang a tus phing mangyan ma metang ya khong yam bong ate zyada tus pral ba metang ju lek sina ngatang a noksan da ya not khe chan chi gya ngate gyala la shik pa se men chuk de chuk la dare ka tul tet na ka to ngati mashallah zer na ya ngatang a du chogo nyama chi gang inang ki ngati bomu buchani sang nga dun la yong se job beti ya khunti rozgar betang dia nugang nuk parents kun la khunti phun la time tang mangyan

0: se non mi innavano e sacchiate che l'asbe con si sbaccia a casa.
1: Ma se da shvati mamma na demo mali nyot pinki rang esa ket pika da le madu par rang as mehnat base yang chigar de makal ba rang de mehnat base ra mehnat na bo ping me pralux bacha spera mal mamma yari kani teacher jin min dang ati ge se kari le na story nu khani bro na kro na yar tsap na dis spera na me ka yari kana ngat sti pralux bacha jin min in nang manga ta tus pus izin chi matang yong me jawani yari kana gela zo sti ketinga dis pralux bet la ju pika yang respachi yare se yari den tochen waxa na wax ping se ni seke ti tempyang di sunma sunmi wax pe nu yara wax yara ya khachin yara yang in midi wax bu yara nga changa di yang ko tang se din akash woni kalgi le studio wax ping se ko chas bolu ju sering mozre ju ya assalam alaikum
0: wa alaikum assalam ya assalam alaikum yara shukr ya bakhshiya
1: wa alaikum assalam dia ti sunne mo di ni seke program wax bu chums yung mi jago ni antan sapa yang tukcha de man ponga chang saga izin shazibazet ya ju khodana sangmani fakhriyang

0: zon baser gya punang atanga kule kule de gana yar yong chi khatod labing sing ata rangi kyapan rangi khutun sa stan ming atanga skap sob jha ju chane yeri phya man so de chans para chi du lu spin chu gya ranga thagzuni sim mal san an fes sang ngatang ngati fayul hindustani ngatanga singing kha zare zare tanga yang atir gyal sa zare zare tang dehli chu mal san an chandigarh chu mal san an yeranga rgyal zo ste gadi nokad nata gune an khaklin mal pe street drama an ya station ka yeranga yeri mal sar dam bi yeranga skap sob khani chana kacho sahab ta ngates drama na acting yang stage spera tang na ka to haju du mutpo nga ta memang se phia nyamsme din mi nga ta hlong chik phir chik nga ta chor ba chat gaz sambi gyong ju gaz ba se yaranga thospa she se hlong pe nuk yares nsd ba se nang chana du nyam bu thu te drama phir pu choose be phia chatak ba cha kan nang che zam na ka to mutpo nga ta nga de tu spe nu dare in nga ta thong do atama ni sambe nu gya nga ti ustad ni ga na ga ni ka nga te zrai dik mashwara de khoi ga na ko te samjo re len mana yeres di 10 pass basar gya na 12 pass basar gya na arts field pulen ya medical stream pulen ya commerce bos ya medical di di field pe nu yarang song zar chespo chana dun ga ma phang se yaranga drama field pe nu chayo te ti skas bo ga chhe thob ju chi base moqa yons di phir por dam bo te or du ne bo yarang thu te lus bo te di ga ti yarang sabab chi chakani bo shi
1: nga chi song jina ba ta dilli nga graduation ba song de 12 pass ba na dekna graduation pura nambo yambo de kanga de board pu de banner pu thonde and then people of theater association da se dekna khone mo join bas khone buduk se na khone street play natak mo ba chus pa
0: bakhshis
1: dekna ta chi song zar bana graduation pura nambo odan nga chi da jame mili drama club it pin chana odi drama club pon join bas dekna kula odan afrika to nga lakpa tham se mana stan me khes pa ki national school of drama za khani jage gat odan nga te forms kang hai zin chi
0: bakhshis
1: odan uk forms kang zar odan forms kang China, Scobie doesn't jump at the middle. China other form was cancelled. They can then touch had the money around at a audition tamugus, but yeah, then a written exam Sassagan chat.
0: Milkle.
1: They can then again pines in the workshop. She had neither Gabna Hazard, do Hazard friend, and not touch a business for the nook. You know, select Chadia. China Odessana, Naman Chang Samba met by Marisa because some in a part of the National School of Dramas was the Malsana
0: Matsacha
1: Matang Lepnagatuman or the make the pile of some semana do sick. Then ਕ 6 ਮਹੀਨਾ ਨਾਸ ਮਿਹਨਤ ਬਸ ਪਿਨੇ ਰਾ
0: ਬਿਲਕੁਲ
1: ਜ਼ਮਤ ਬਸ ਚਨਰ ਗੱਬ ਨਾ ਮਨ ਗਿਓਸਨ ਖੁਦਾ ਯਾ ਦੋਨਾ ਨਾ ਤਾ ਸੰਤਿਸ ਮਿਹਨਤ ਰੀ ਬਸ ਔਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੀ ਬਸ ਪਿਨੇ ਪਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਨੂੰ ਗਾ ਦੇ ਨੁਕ ਯਰਾ ਮੌਕੇ ਕੋ ਵੀ ਆਸ਼ਕਾ ਪਿਸ ਹੋ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਦੇ ਨੁਕ ਅਜਸ
0: Kasa kacho sab chana ngata kargil zong zoksi ya ladakh si di jilung si yulchon ya nuk fes san dizati skapson dizati mokan ngata kam nginsing nginsing ngata thoba cha chasin dizati ya nuk ngata exposure mechaz basi duin iskor pe samba mechaz basi dekana yeres para chikchi diyan nuk mana kakson in mis para chikchi mor gyab puna chisha jin zar chas po gyab puna diyan nuk ngata di field por dam sar gyab na ngata laskik thob chas ina min zar chas po diyus basi ngati jakzeri misew rtan puik basi drul chek chachas ine min zar chas po diyo ang ek khachan in mi dandi tuus pe nuk khante in mis para ek magar diyo haqiqa spara chik chik chik inju ta yung ngates kule khachan shmang rege kas prat pi yang me mang sun chakpa tsor rege ngates lep chuk pe fraluz bet kacho sab yeres goma gome ka ngati ngen khanun la theater na drama asil yang nuk diyo khorang chi incha zatan kato yeres di drama yang nuk skap stop chas po gazat chik basi yaranga moqik sun diyo na nuk haqlan chas po yang diyo na nuk yeres yeri qabiliyat po yeri kyut po stan chas po chana diyo ngami ka yeres zes tanga tes ngati mimang sula diyo chu chu chuk bargo shod ki di theater na drama zirna ya nukat natak zirna kato diyo chi inzir chas po yang yergya shang ngati misen nuk di gozuks na ibtida po gazat chaya chakadin yang di ngati mimang si misen nuk di chik haq chiyot di skor panchi yeri sam zun chik traksal basin ati akashwani kargil ngan khanun sakpar lep chucha taki yung mayati ngati rgyutun lang drama asil pukharang chin zu zarchas po drama zbrichas po drama zarchas po drama stanchas pukharang dyuz basi ngata nga gazati pancake ngati mimang si misang mu thoba chachasin dyuni ngata nga traksal basi mimang sun sakpa hagwa lep chachuk diga chayri samzun chik bakshas
1: tadi anu real rap sanu ngatis mana di drama kurang spera tangana yarang atang spera ringmore chede atang mana sunsek basi zirna kato mana insan la dia me phu ashe sanin zu

0: tana yarang yarang gatsup chidu gus do thongchin de chana daksa di drama du chul melong chin gan society ze nangati chi soksi man nang to khoi gala yatna gala ba se thong stanchin sokpo na sokpo ba se sa yarang zena odu sos melong chin pa de drama yarang zena drama zena sambatang chin
1: bilkul chu
0: yomi wadienu ngati duni tuspen chi somin suk ya yomi tuspen daranchi chachin suk daksa chi chen yo zere odeka rgot ta chana muchana kona lakso de ta du men ma yana samba ta chuk pim mana zumet skap shik di drama sna ta ta chai chana ngata mema sun lama na gyok sna ngati mi sak mana kong gangma audience sam sing ngati ngen khan yo na ta khan yo na mama ju sering wan ki ngati drama lalta se deka na kam se kam fan khere lenen ba wa di drama no ngacha du thomin era chikchi speech bana ga to chikchi se khor china zer na ka to odu dezam chi gana gante gantang is basai tulu shme ta era chikchi dramic bas stage ka perform chi bas ya art chi gi through stun na ka to odu era yari yong mi cham chi gana yot na ka to era flus flus pera itulu shin deka na
1: yang
0: suppose ya sa zere odu zoga itu malab gala basa dana sha chance kulin plus pat pera zan drama di zog zan nik
1: bilkul bilkul
0: chana ngata inshallah yong mi nam zan anuk ngati audience drama zare ka during sa panga cha sam se drama bas na ka to odan ngati puri giskat pum man ngen mari bas erdem bas kol ba dera ta ngata skat chik denu mathor bot khan ji ga magrol na kato ngates ngati khaspa ni kanati se genu ngati sperari tamleri chuk se ngati ngen mesa pu distor khan iskat pu yang dos kom mina ya diskat pu yerge jong chuk mina ngati miunlar jet marjet chuk ba jak pu mina ngache ji ngati drama nu puri ngati skat ka ches kol ba
1: bashis
0: chana momus denu ngata comments azirndu ke raun na entes manaskat pu mana ardemu basta handu khabaz manar gelain this kat pu dat qua entes kolen du shik ngacha stoten du pe manas manas zume stoten du deja chok ngachas ngatil sama khatun zere dramik baspin yaran zena tana le ngacha de drama baspin ngati puri kis katan chana lena ngati skat gohan mungmus yaran zena mana dula zumet base ngata stodra base ki skat pu entes mana ardemik base ta handu
1: Mimansun saga
0: chuchu se, hago chuchu se, yandain exaggerated maba, mala bilkul realistic tarikhe ka diskat pukhen. Tuz man radamik basa di drama, pej bas zire, ngataan zumet ladizu ghadana taandu paya, pukmoa tok taandu
1: paya. Tok taan sa hajwa.
0: Wadiyu mani kender demu basa basa zin, mar kawad venduk zin. Chana, du zox chidu gada, ngataan som zirna ngatis, ya ngata drama zirna, du mana du zox ngataan zambik du gaya.
1: Bakshis.
0: Ngati skat store mister chukpa ngatang memans na ngati
1: skilianu
0: geran zana memans skilianu du tox zambek du ki gas chi shen du zana ngata store khan skat ne al zox kunta ya soma
1: six man mo me gata jugan ngati teres somar gyutun lama na dyuni hago me chi zerin zar shas du kula drama stro le ngata memans sun chapal le chukna kula kwa hago
0: ta ya dia khona shen du geran zana mana gar sigari daksa ngata phusa ga mana ta dana chana kwa skatun kula dana shen du pa kol ma kol bulus pa na oya kol ma kol lus bana odu taksa ode frune sang yang kwa taksa chenu pa ki ngati diskat pu mana zobet dular rinsis basa ngata jak por gocha dogala samse chana di drama so ser somsun du mana ngata ardemo medium chiru pa ki ngati skatun stor master pa jak pe ming ngata
1: sa ka chu sa chana ngate skati yarna skadlar ten tan se ngata dulne kherchas pe ka one scorpion gam dre di drama stro lega samse ngata pralux thoben chuyot du ni scorpion ngata sambatans tangembu yarang kamyab drama artist igna ngembu dul ngata zmo scorpion zerang zes puri cultural and literary society zerbi di chope yarang sadrang juksu yotang di zoste ga yarez ka onsa yarez mal kyon chotang samse khachan chese ju dari di globalization isambi yoga range phaskati yarna phaskat bu mastung shukpa lu shukpi phia memang su thoga ga za di phraluk na karpa re bar go shadu chezer na ka to dari ngata motpo thong ndu ju ngata hindustani loso loso gel kha one no leba na dune no ngata nga loksos kasnan kol khanu nis di faryat po ben chi di go ben chi thong ndu nga chi skat to dare stung sen chi chare sung se rgya thop na ge thik chi me to mana kol khan ngata nga thoba medzere chana di situation chen banu dare phesa sang ata purigis ka to zarna ka to darang na ata dune anu literature desik na ta sarmaya meju met parang ate sam se khe ka tam se sun kolen chi od na ka to sune sune embo gra gan chi sune sune embo sperata an chone dyana ni strolika nga ta ngati chik sun sa ngati tam tam